0: Tapos ganito.
1: Pare, ano ka ba? Meron tayong
0: plano eh.
1: Gusto ko umuwi.
0: Uwi.
1: Gusto ko hubaran yung panty ni Mrs.
0: Wow.
1: Gusto ko lang hubaran yung panty ni
0: Mrs. Oo.
1: Ang hot na hot ka.
0: Hindi. Ang sikip na eh.
1: Ha?
0: Ang sikip eh.
1: Umuwi ka na. Doon. Doon daan. Sige, uwi.
0: Teka lang.
2: This weekend, where the good guys are.
3: More classics.
4: MOR Classics on My Only Radio. Ooh.

0: Ay, pagsabla na daw tagaro. May nagarambol na din sa tula ko.
1: Ayo tabi tay. Dayo garing kitang posporo sa ka panggatong.
0: Oh, eh, mag-adal ka magsapna na daing kalayo. Ako nga ni kayto.
2: Nom nay. Tapos ka na magsapna. Luwagi daw tabi nga ning dayo na ini magparahibi.
1: Yaw na mga tayo sa lamisa. Biyo pang nag-aso-aso.
0: Oh, hain manig ni. Tignan ako ba ka?
1: Tay, adali man nga ni pagkaon na daing maluto. Tako nga inagasap na daing kalayo.
3: M.O.R. For life. This is M.O.R. Classics.
4: Classic Oldies.

0: isa ka estudyante, nag-uyat sa iyang cellphone.
1: Uy, may nag-text. Ambe, pasahon ko be. Hi, miss. May boyfriend ka na? Uy, sino ni man? Why man siya nakaregister sa phone book ko? Replyan ko bala. Basi karoon ang diskartihan niya ko ni. Oo eh. May boyfriend na kuya. Who you? Maano kaya how? Bao, nag-reply siya dayon. Sahon ko be. Si tatay mo ni. May boyfriend ka na gali ha? Humandam ka karon magpuli ka? Ayabaw! Fuerte!

0: tools diri nagkatag man eh. Napay akong martilyo, akong vice grip, ang akong adjustable, akong pliers. Ganong nagtapog na nagkatag man eh diri. Kinsa may nagkatag diri eh. Nangilabot-abot mo ani akong tools na din ninyo uli inyong gikatag diri. Gani akong lagutan ba? Ganong nagtapunog naman po ni diri. Huwag man lang ibalik ni dito sa garahe o sa toolbox.
1: Hoy, hoy, hoy, kanap! Ako'y namong kagana! Kaya na ako'y ipangita! Nga naman!
0: Pandamay, ako asawa. Wala man, darling. Mo na akong ganahan na balay, katag kayo. Tama yung kayo ni darling. Kay, wala po kayo pasingot-singot. Sington mo ko sige pamunit ano yung akong tools. Tama rin yung kayo ni mong ikatag. Dari, ako na lang po yung manilhigan eh. Ang ginaganahan ako ni mo, darling. The best yung kayo kang asawa ha ka. Imo yung ikatag akong tools.
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dong, mangutan na lang ko dong ba, dili ba nagalimigason imong mga ba dong?
1: Ha? Wala man.
0: Ako mang gunabantayan, tamis kay kag mga ngisi.
2: Ay! Ana!
3: Definitely yesterday, once more.
4: It's so good.
3: On MOR Classics.
5: You know, the classic stuff.
6: Classic oldies.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Sige na, darling. Ipatad na nato ng limang 100.
1: Unya ka, Norog, mapusoy ta. Pamalit pa biyan nato ng bugas.
0: Dili lagi, darling. Kay nakadamgo ko og duha ka bitin. Ang usa ni Pormaug number 1. Ang usa ni Pormaug number 8. So pasabot anak. 18 ang mugawas sa lasto. Munang mupatad ta, darling.
1: Ah, basta dili lagi ko. Kay wala natin pamalit og bugas.
0: Darling, kanang imong isagatos, kumudaog ta, mugawas ang atong numero. Mga mong na, darling, dili lang bugas ang atong mapalit. Makapalit patag sudan.
1: Sige, patad ha. Bantay lang yung kag mapusoy ta ha. Bantay lang yung kakanor. Oh, unya, may gawasin mo ang numero?
0: Panamay, dili man 18 may gawas, 81 man. Darling, usoy man ta, darling. Oy, anak magin ng sasugal, darling. Nay mo daw, napoy mapilte.
1: Ah, daan palagi ko? Mapusoy ragyod ta? Kasayang-sayang na naka sa 100 ba? Pamalit pa biya natutong bugas ka, Nor?
0: Darling, tinuod ko na ng ingon nila. Nga baliktad yun rin ang damgo. Tanawa, akong nadamguhan 18. Ang igawas 81. Dapat, darling, 81 ang atong itayaan. Huwag magpuka ni suggest ko.
1: Suggest ni ay, ha?
2: It's throwback all the way. In an all-flashback Sunday.
3: M.O.R. Classics.
4: More music.
3: M.O.R. Classics.
2: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
5: Manila sound.
6: Disco.
5: Novelty.
6: Jukebox.
5: Standard.
6: Ballad.
5: Folk.
6: Country.
5: Rock.
2: From the year 2000.
3: M.O.R.
2: Classics. The 90s.
3: The
2: 80s.
3: The
2: 80s. To the groovy 70s.
3: M.O.R.
2: Classics.
7: Remember this golden classic.
2: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
8: With an extra serving.
2: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
3: Classics.
7: Playing the hits of yesteryear just for you.
2: On M.O.R.
3: My only radio.

0: Good morning, class! Class, meron kita ba bang kutanon? Ano ang binubuo sa salitang ugat? Abi, ikaw, Empoy?
1: Ma'am! Ang binubuo ng salitang ugat ay barikos! Damo kami barikos, ma'am!
0: Pag hinugay ka mo, nakapantalon bala ako.
1: Nakapantalon, nakabarikos, ma'am!
0: Ayabaw! Pwede!
2: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Baby girl?
1: Yes, baby boy.
0: Gusto ang takata, siksiyong ka talaga.
1: Uy, thank you, ha?
0: Grabe.
1: Ikaw talaga. Uy, ang cute-cute mo, ang cute-cute ang smile mo.
0: How are you?
1: Yeah. Oh,
0: siyempre, ta para sa imo iyan. Ta actually, kung dahil ko mag-smile, dahil nakita ka iyan.
1: Ay, ganun. Ah, sige, baby boy, hulaan ko, ha? Ukurun ko.
0: Ukurun
1: ko kung ano ang pigsira mo kasubago.
0: Pigsira ko kasubago? Abir daw.
1: Ah, kalunggay.
0: Kalunggay? Aw, kan, sarong al daw pa ito, baby girl.
2: O di nagsipil yun si Kapita.
3: M.O.R. Life!
4: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
5: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
4: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hello! Hello, babes! Kumusta na magka-babes? Gimigaw na dyan ko sa imong baho ba? Di dyan ko katulog maghayang pag makasimot ko sa imong buhok, babes. O niya, ang imong kuko nga, puti ang tumoy ka ng pina-prince tip. Pagbulubong na guys, akong panit ganahan kay kuana. O sa may mga solobron, ha? Oh, tingog-tingog po niya. Ganun di magkamutubag. Gimigaw na kay kunimbo. Ay, kabalaka. Musuray ko niya sa inyo, ha? Babes, tingog-tingog ba? Babes? Hello, babes? Babes? Ay, nagod pang loon. Babes? Hello, babes? Babes?
3: Hello, kinsa man eh? Nganong gitawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hello? Police station eh?
3: Kung sa'yo police station, gitawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hindi police station. Fire station eh? Hello, bombero ka, sir?
3: Ay, kung binuhangi ha? Akong asawa yung ginatawag-tawagan o.
2: Galaw, gawrong number na ko, sir. Sa ilo ako, sir, narong number ko.
3: Kung sa'yo tagatagan ni mong galawan sa kong asawa, magtarong niya, ha?
2: Wala, sir. O, yung akong ego na ang akong mga apo, taga-anak kong galawan. Akong anak at taga-galawan. Ah, sige, sir, babay, sir.
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Aanhin ko naman ang pag-ibig kung di naman ikaw ang iibigin ko.
5: Hugo pa more!
6: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Saman, tot, dito ka tot, kaya ako na lang.
2: Lagi ko, Mang Kanor. Eh, bahala ka, ikaw na lang. Loyal mong gusto kong priority, good.
0: But, di mo pututa ka, kapoy na kakastorya do. Sige, bahala ka, hindi ka. Talag sarata doon sa VIP.
3: Excuse me.
0: Oh, dana. Uy, nanadyo na nga sa jindin.
2: Patangkun pa kay Mang Kanor, oh.
3: Hi!
0: Makauwang man sa tagahat, adi. Bisag walay takdol. Ah, sige, sayaw na day. Sayaw na. Kanya, sis, my tot. Ikaw, nanong nanabon man kasi mong mata. Tanawa na, nindot ka mo sayaw. Ilahayog langgam nga balang kiyod.
2: Alakas, tektumuan na rabako.
3: Di ba ikaw si Mang Kanor?
0: Nailan ko. Sikat agad siguro ko. Pwede mo na ako ulo. Sikat ako. Oh, ganun day. Ganun kailan man ka na ako.
3: Kailan kang Tonyo, di ba?
0: Oh, si paring Tonyo. Oh, ganun day. Kailan ko.
3: Wala ka inumdum sa una. Ako matuntig palit ninyo ay sa una katong nagainom mo sa balay.
0: Ah, pandamay. Anak man na ni paring Tonyo ni.
3: Oh, kainumdum na ka, no? Anak mo ko ni Tonyo.
0: Mama, eh, kumusta lang ko paring Tonyo? Ni 20, lakaw na gawat sa dyan.
3: Wala ba man ko nahuman?
0: Ayaw na, nagtiwasa. Sige na, okay na ko.
2: Kanawa pa man na nahuman. Samang ka.
0: Ade, samang ka. Pilapay mo rin baka magbubayad pa uli.
2: Wala pa man nahuman.
0: Sige na, uli na. Uli na. Pandamay.
4: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Hugot pa more!
1: Nurse, pakibigyan nga ng anesthesia yung pasyente.
2: Anesthesia? Doc, di na kailangan yan dahil sobrang manhid na ako para makaramdam pa ng sakit. Manhid na manhid!
3: Hugot pa more!
4: This is what Classic FRC is all about.
5: It

0: Good morning, class! Our lesson for today is about physics. Sino ang makahatag sa akon sang meaning sang physics? O ikaw, Bintoy, ano ang physics?
1: Ma'am, ang physics, simple kayo eh. Ang kundi kakahapon ng ulan, ma'am, naglabay ang crack. Nagyan yung tubig sa lubak-lubak. Eh, kundi physics.
2: This is what Classic FRC is all about.

0: si Mang Kanor.
1: Kayang makalusot, bisang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Kurega ba man ang jeep ako nasakyan? Kusog pa bang budagan ang baoan eh? Pastila ni Lipa. Napibata din tapad ako si Punon kayo. Gatulo na. Nanay, dua ka sundalo gabalik-balik sa kampo. Napay ako isa katapad na yung babae. Pwede na untang itsura. Pero pati baho apong pako. Sana man ni Jepa ni goot pa yung kayo. Alibuot pa yung kayo. Kanos apa man kumaabot ang turel. Pati yung hinayag yung budagan. Puriga, bagyon. Makaagin ng Jepa sunod. Di, nadyo ko mo sa kayaan eh. Sumpa naging ako ng Jepa ni.
3: Asa man ganong? Diri na ba yung may kutob sa puan?
2: Unsa? Anong diri naman mo kutob? Nga patulil man ko. Siya pagtunin niya sa kuha. Di ko kabayan ng sakto. Muplete ko, hoy. Napain yung jeep nga kagang-kagang na magganin eh. Kung kabalaw lang mo. Grabe akong anto sa ninyong jeep. Pasi pang iganga, tabla pa gituob na ko. Uingan na inyong mga batasan. Isumbong tamo sa LTO.
3: Anong, pasensya na ka ha? Kay, wamami naman sa hero ron. Family use mo ng jeep pa ron. Tingalaga ni Ming, anong nisakay ka, pero ayaw na nagbayad nung. Taga-turil, eh, ka?
2: Mama! Ay, way sa payan na! Brother, pagkabutan nyo din yung pamilya, ipasakay nyo ko ninyo. Pandamay, pamilyos mo na yung jeepan eh. Hanoy kayo mong pagpadagan, no niya? Nindot kayo mong jeep, hamis pa kayo. Salamat yung kayo kagipahits ko ni mo, ano kayo mong jeep. Pandamay mo daong ako, basing matitanos pa ko dito eh.

0: pwede gilagmiga. Aryo, pwede pa sa piyak. So wala. Aryo, siyam-siyaman na pwede. O ang mga bata, pre, huwag lang ko sa baka. Sa baka lang mga bata.
1: Ay na, no, mga sitwasyon ni man. Nagsakay taganin sa jeep kay kadali ita, pro. Ang kabataan, pasakyon pa sa baka.
2: Abaw! Perte!
3: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: Ang Chang Init Show!
1: Pagkatos regalo sa Linsa Appliances, Kool Supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Chang Init Show!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Chang Init Show!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby!
0: Ang Chang Init Show!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy! Mabakal ko bala si mo, Choy, sang bulong nga pampalaw-ay?
3: Ano? Bulong nga pampalaw-ay?
2: Oo, Choy. Painom ko sa bigo ko, ah. Para hindi na siya pagrusunadahan sang iban nga babayi.
4: The biggest hits back in the day. Back in the day. Today, welcome to MOR Classics.
5: Now playing
4: Classic FRC. Classic FRC. Welcome to MOR Classics.

0: my chicks. Ikaw.
1: This is the sound of Classic FRC.
2: You've

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Pre! Daunsan naman ang taon na imong nilutuan, yaya? Nagkaway lamit naman na kadugay! Ano yung magsundan pati tabanga? Way asin! Nastang tabanga, wak naglilami. Nagkadugay, nagkabanga na yung kamuloto. Nausa naman yung taon ka, oy? Tanawa na yung giloto, mura naglamaw. Ganahan pa ba ka mukaw na ni, ha? Ganahan pa ba ka? Way lami! Pweh! Purya ka ba?
3: Mangkanor, sir. Dili man ako ang nagluto, ana. Imo mang asawa.
2: Mau ba? Mao ni sultan, mao ni nilutuan sa akong asawa. Lamay kay ni, tabang, walay lasa, para layo ta sakit-sakit ni. Para healthy kay ta. Ingo na ni dapat ka maglutong sultan sunod, yaya ha. Iban ina, kanang murag itsura nga, murag lamaw, pero dili di ay. Lamay kayo imong kaunod. Kung na ikaw, ato kasi imong mam ha, pagpatulo pa nito gubang resipe para makakaton ka ha.
4: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify to exits a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: aga nga ako na mangakig ako sa imo. Way kagabalo saw. Paano mo ginakontrol ang imo nga kakig?
1: Ah, may lang da. Gapang limpyo na lang ko sang inuduro sa banyo.
0: Gapang limpyo sa banyo? Di paano na makatapna sang kakig mo sakon?
1: Ay, ambot ah. Ginausar kong imo si Pilyo tinlo sang inuduro.
0: Ay ba, perte.
2: This is what Classic FRC is all about.

0: This is Classic FRC on MOR Classics.
1: Come here, baby.

0: si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Pagkalami sa akong tulog kagabi. Lami pa dyan kayo higop ng akong init kayong kapidre sa among balkon eh. Padamay init ay napaso ang akong dila.
4: Pasuliyap-suliyap ka, kunwari. Patingin-tingin
3: sa akin. Padamay. Among silingan nga gwapa. Bagong border sa pikas. Nanghalay siyang kwaknet. Karo di kayo ng labagi, di ba? Bisolo din sa silang balay. Operation! Scout Ranger! Kamangon na ko na iyang kwaknit. Ako na, ito na gasihag. Gasihag sa adlaw ang kwaknit. Murag wapagin ba aking laban eh. Balikan na siguro ni Kikika na minaligo sa banyo. Ayan, waong ko na niya. Ay, pagkalabas sa baho. Natambalan yun ang akong sinusitis. Pagkabot na lang yun na ninyo lang. Asa man ako, isok-sok na ako sa akong bulsa.
5: Kanor?
3: Padamay, ang akong ugangan.
5: Nga nung imo man ang isok-sok sa imong bulsa ng akong pante? Kita nyo ko ba? Ha? Dara ko na imo sumong likod. Samtang imo nang giayo-ayo kuyamos ng akong pante niya. O niya, humot? Ha? Ha?
3: Ay, ma, padamay. Wala, ma, oy. Ako lang gihipos ma kay uso na bang kawat og pante din sa itong lugar. Mas lison ba kung madali na igiwa na kay sulubon? Mas labang delikado.
5: Ay, natakanor. Gusto siya na ikaanin pante nga way laba, ha?
3: Ma, maayo, ma.
5: Ani, aum-uman eh. Ow! Ito na lang ang akong pante.
6: Pare, nabutang bala sa Biblia nga kung magpanagrilyo ka, hindi ka makakadto sa langit?
7: Wala, mas madali ka makakadto dito kung magpanigarilyo ka.
8: Aba! Puwerte!
9: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Checkpoint!
3: Adria, ref! Badaplin! Badaplin!
0: Badamay na checkpoint!
4: Hoy! Kanop! Ikaw na siyan! Dali, magudari! Dali!
0: Oh, chief! Mayong gabi, chief, na checkpoint day mo!
4: Malamang! Maoging nami din eh! Be, kuotong ko ng bulsa ni mo, be!
0: Masa, chief! Okay!
4: Nagdala-dala na siya galing bato!
5: Uy! Bato mo na, chief!
6: Alula si Mang Kanor na ibato!
0: Uy! Ambot mo ito, chief, kaya checkpoint ninyo. Nadyon mo'y makuha sa kong bulsa. Ambot nga, no, na.
4: Dali, bebe. Maldito yung kahadi na kakalingkawas ka ron. Katulo na ka nasakpan, ha? Dali. Katulo na ka nasakpan. Wa pa ka na preso? Kinaulsa man din mo ng bato, ha?
0: Ay, igun, ane ramaguna sa chief. Kada nakup ni mo sa kuha, nagyon yung bato akong bulsa. So, kuha lang po na ko siya. Unya, ako nin Abrihan, ibutang sa niduro. Okay, plus na yun. Anya, oh, charan!
4: Oh, ingon ana ra day na. Ah, dakpol gihapon ta kakin dadakag bato.
0: Dali na. Dali na kitang bibigin siya na ibinin
4: siya. Dali na dere.
0: Asan bato? Asan bato?
4: Eto, katong gi plus ni ba.
0: Oh, yan ha pa ibinin siya.
4: Ha? Wala sa.
0: Oh, dili ko rin pwede dakpol. Kay wa kay ibinin siya.
7: Now playing
8: Dance Classics, MOR Classics.
9: And the beat goes on.
8: Dance Classics.

0: Ga?
1: Ano?
0: Daw, hindi ko katulog ako.
1: Ay, ambot. Maano ka naman, how?
0: Ay, hindi ah. Kay, sari ko bla paminsar ang utang tanga 2 kamilyon kay pare.
1: Awsos ah. Titawgan mo si pare eh. Hambalon mo nga hindi ka makabayad. Para siya naman lang hindi makatulog eh.
0: Ay, abaw. Pero, te.
2: Now back to the music faster.
3: Ang bilis!
2: This is More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express.
2: On My Only Radio.
4: My Only Radio.

0: 빵짱 일이죠.
1: 내가 생각으로 살인 사파이즈의 스쿨 슈플라이즈 반가운 건강및 서브라이
0: 빵짱 일이죠.
1: 뭐다모 필리언 임포르텐 료칸 건강한 바가이 석칼로워커
0: 빵짱 일이죠.
1: 바라서 바는 빵 맞춰 빵 섹시 바라서 광고한 바라서 베이비
0: 빵짱 일이죠.
1: 뭐이 망가 발라 그루나 프레스카 하길라 마스 고카스 벤데 구아도라.
2: 조이 조이 Basi, pwede ko na kabakal si mo, Spider-Man?
3: Anon mo si Spider-Man?
2: Basi, tungod siya, mangin amazing man amon nga love life sang miga ko.
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Yes, darling.
1: Unsa man tong resibo sa lasto dito sa imong kwarto? Nagpatad na po kag lasto?
0: Wala, darling. Ningon ba ako ni mo di undang na kuha na? Wala ko gapatad o lasto.
1: Bantay lang ka, ha? Masakpan tagani ka nga. Nagapatad pa kag lasto. Bantay lang yung ka. Ipakaon kayo ng resibo ba?
2: Ayo. Eh, na si Mang Kanor?
1: Nga naman.
2: Mang Kanor.
0: Ay, tat.
2: May kaon si mong numero. Daog ka, 23.
0: Mau ba?
1: Kanor!
0: Darling!
1: Di ba nag-ingon ko nga? Ayun, nagpatad og lasto?
0: Last naman rin, darling. Saya kay number ng Lebron James. Ako kita yan. Dalawa ni gawas din natin pamugas.
2: Unsa man, Mang Kanor. Pakaunin mo ni, o pakaunin mo ni.
0: Talira ko, darling. Anong di manan mo ihatag ako? Aman na, ambil na. Oh, ihatag na sa ko, darling. Tanang daog. Ihatag!
2: Darati, o.
1: Oh, kana ba? Ambil na, be.
0: Sobrang niya ko asawa. Balimbing po ni kayong dako.
1: Kanya, asa naman itong ingon ni mo? Kauna ni mo resibo?
0: Darling, daog naman ko, darling. Di na siguro ko aking mukha ang resibo sa lasto.
1: Ah, daog, di ay ha. Ang binaresibo kan, ane.

0: kalain man, tas ang damgo ko kagabi man. Diyot ayan, ako ginbangungot.
1: Oh, nga man, anong damgo mo aw?
0: Nagdamgo ko nga. Nagtapulay ko nung kamo ni Aga Mulak. Kunsing ako nung makadaog. Amo na makadate sa akon.
1: Ay, te, daw ka nami man ang damgo. Dula man da malain nga da bangungoton kagid.
0: Anong hindi man malain, gidya eh? Kay ikaw ko nung nagdaog.
2: Abaw! Puwerte!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR. Ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Dahil, kakita ka ng mga ianang klaseng lalaki? Dahil doon ko ganahan na nangingunan. Sa panahon na mo, wala ginaabot. Karong dagan na kayo. Pwede bulingita na kakita to. Napay ariyos na kakayo. Puno ang dunggan. Napay ariyos sa ilong. Napay ariyos sa kilay. Tarong baga ng klaseng lalaki? Napay pantalon. Gagisi-gisi na. Murag gwetag iya. Murag kasulubog tapo. Ganahan pa ba mga babae ingunan ng klaseng lalaki? Nagduda ko kanatawan na kung dili na choy-choy. Adik yun na, adik. Dito ko ganahan na ng mga adik-adik o purma. Dito ko ganahan.
3: Nung kanor, uyab guna ko na.
2: Bao ba? Bao na gitawag na to nga ay. Mahilig na doon kay mga lalaki rin sa ay. Ako kung panahon na nako, magpatato po kong ingunan na kasukunot na magugupanin. Namdala na sa kong panahonan po noon kung po nag-ariyos siya kong dunggan. Pero yat-yat na makitag na lunggan, lain na tanawon. Muna yung mga artist na tao. Muna yung klarong matsog yun. Tanawo, way kiyan. Muna yung saktong lalaki. Okay kayo. Okay kay Katoy.
4: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health, but protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected. Make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Ganon!
2: Nung Kanor, may buntag, agilan ko!
3: Ay, may ngadlawsan! Agiday ka! Wama na nga akong bike diri. Mahalo na ba ito akong bisikleta? Pang cross country na ba ito akong bike? Pwede pang downhill. Ako mo itong bike isakyan atong tawhana to. Gigawat nyo siguro ito akong bike. Ay, balik ka rin! Ay, kawatan kang tawhana kayo mo gigawat akong bike. Balik ka rin! Madakpan lang yun si karumputan yun si kagamot.
1: Hoy, Kanor! Unsay sigsagit-sagit ni mo diha?
3: Pandamay, ako asawa.
1: Ako itong ibaligyay mo hang bike kaya wala natin pambayan sa tubig o kurente. O niya, malag ka?
3: Mauma, darling. Mauging nasakto ni mong desisyon, darling. Iwan naman po ko ka-biking roon, kihago kayo. Jogging na lang ko para din ipagasto. At abang pa ko, nabayaran pa nga itong mga bills ito maputlang kurente.
1: Rato na ganito pagbaligyan ako para mahalin dayon.
3: Mahal kayo kung palitan. Okay kay darling, kay kung mahaloni mo doon kay mahalin. Wala ko din ako mapangos roon, kay wala naman ko'y bayit. Tama yun ngayon mong ibarato. Kalugi na lang yun yung taon, lang yun ako asawa yung maglagot.
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay, ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, sana na isusulat na lang ang feelings. Para madaling irisin.
2: Maright.
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Nang, pwede ka pangaluyag sa bata mo?
1: Hindi lang to ah. Kay Gaskwila pa na bata ko.
0: Ate, sige na nga. Hulaton ko na lang ko na buhi niya na.
1: Abaw, perti!
2: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Thank you.
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: Hugot pa more!
1: Malapit na naman ang Pasko. Manlalamig na naman ako sa'yo.
2: Hugot pa more!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Oh, Mang Kanor, sabi problema ni mo, murag lain mo kang tinanawan.
3: Day, dugay na kong palit-palit na imong isda, tanawa na good na imong pirit. Puti na kay Hasang, lospad na kayo, lata na kay Tiano, tanawa. O sa may tanaw ni mo, ana, dili na dubok. Pakanoon ko ni mong dubok, pakanoon ko ni mong isda nga. Kulang na lang na double dead na. Usang klase ka manindang isda. Isumbong takas barangay, ipahipos ko ni mong mga panindang isda. Kaya ka panindang kag dubok, napay mong murumuro, di ni mong pasangan. Otros ang dubok, sa klase man ka.
2: Tarong-tarong ako, Mang Kanor, ha? Sige na ba, kag kuwag-kuwag isda, driway bayad-bayad. Kaniag singlon, tanuhon ka drarot. Sabay!
3: Dili, dayang akong ingon mo, ni gusto na kong isda. Kanang pilit niya, pagsumba pa lang ni mo, baho pa lang katol na. Pagkaon ni mo, katol-katol mo na kung gusto. Para magpamakil sa imong wait. Itigsaw-saw ni mo sa tuyong na sili o na kalamansi. Lami, kayo. Mo na isda. Hasang pa lang, pwede ng puti, ah.
4: Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Buti pang rilo. May oras. Ikaw.
1: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
2: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
1: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
3: Easy. Take it slow.
1: Oh, di ba?
3: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
4: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: dung, palungang suga dung.
1: Ha? Nga naman?
0: Basta ba, palunga lagi.
1: Nakapalong na.
0: O sige, nakapalong na. Para kita duha mag-on.
2: Ana!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Juan, may taning na ang buhay mo.
1: Wala na bang pag-asa, Doc? Ano po ba ang dapat kong gawin?
0: Mag-asawa ka na lang ng pangit at bungangera.
1: Bakit, Doc? Gagaling po ba ako nun?
0: Hindi. Pero mas gugustuhin mo pang mamatay kesa mabuhay.
2: Aba! Puwerte!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong ba sa okra?
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
2: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Hoy, kinahan yung kay kaning bayabas ako silingan ba? Kay numdum ko ato estudyante pa ko nga, sige kong pamayabas. Tamis kay gulod. Maulang nilagutan ako kay musok-sok sa akong ipon. Mone, hinog na musakit ang akong ipon. Karungwan ako yung ipon, pwede na kumukaw dyan kang bayabas. Ah, gusto, kaning akong sinilas na lang. Nabayon ta kang sinilas, bayabas sa kanya. Kalawgaw, misulod ba sa balay ang akong sinilas? Wala ba'y tao di haron?
4: Mangkanur, Mangkanur!
3: Ay, Bitoy!
4: Nabayan sila iro diya, Mangkanur, mapakan ka!
3: Iro, kagagmaya na o tanaw, paminawa na kong paghot. Cute kay paghot. Basing itahan ko ng sinilas mo, kitoy-kitoy pa na. Pakunadlo ka ng ilang iro, Bitoy. Namukat-kat ako. Baka... panamay, kanakaw sa ilang iro. Toy, maluhay ka, Toy. Katulog-tulog pa yun ang laway. Toy, ayaw itong pabaakong tinawag, Toy. Kay makagabain tao. Anay, Toy, akong pandre nga kung ibutang ang bitsin. Katakoy. Toy, nakoy pan, Toy. Ikaw na, Toy. Lamikin akong pan, Toy. Ayaw, Toy. Ay, kupaka. Ako'y mukhaon sa pan. Madami mo rin reaksyon na mong kalipong. Toy, okay na rin malipong ko ng pan na to. Ilang kupaka, Toy, ha, Toy. Ayaw.
5: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
6: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
5: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
5: Galing-galing ni Kuya.

0: Iba?
1: Yes?
0: Ako si Yodimon. Tintaranta ka. Kauna na ining aranghita. Binakal ko pa ini Haling Budyaw.
2: Hmm? Punduhi daw ako? Baho ka man Yodimon?
0: Aw, paano ka magka nakataram, iba?
2: Paano kung Yodimon ka, dapat ang bitbit mo mansanas. Baho aranghita. Chip!
0: Aw, iba. Maski kaming mga Yodimon, apektado naman gang krisis.
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan. Sa M.O.R. Dahin, dahin.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets
6: all the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Tambok ako na nak.
1: Tuod ba nga kayo eskwelahan na hatagin respeto hain mo pag naagi ka?
0: Aba siyempre, tatay.
1: Astig ah! Ano man ang iraging nyayakan?
0: Mabuhay ang mahal na reyna!
2: Sikat!
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman. Kasi laging there's more sumagdaman.
5: Easy.
3: Oh, di ba?
5: Kabining ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sumagdaman.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ah, pre, sa wakas may na-promote ako sa trabaho, pre. Kung sa una, pre, janitor lang ko, pre. Karoon, pre, na-promote lang ako, pre.
1: Ah, amogali, na-promote ka na. Tinong na-trabaho mo, subong?
0: Ah, janitor, gabo, pre. Pero na nasa second floor.
2: Abaw! Puwerte!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: being late.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
1: Mang Kanor. Manoy.
3: Ah, busugagi na ako. Uy.
1: Ang putot na kamumho pa nga.
3: Kalami. Oh, Mang Kanor. Ang nang loose pad na maka nasa kagutom. Rawa ko. Bukod na kagong tiyan. Buwak ang likod sa kabusog.
1: Kalami. Tisatot, asa man ka ni kaon gawa makikwarta?
3: Starty lang na, Mang Kanor. Kita ka ng lamay diha. At ito lang dito, hilak-hilak, ina, close kayo mo sa minatay.
1: Oh, ba?
3: Oh, lakaw na yun, kaya para mabusog po ka.
1: Okay, tot, salamat. Kanaraman na isulti. Dali na kayo na.
4: Anong ibiyaan ko, Demo? Laman lang ka mananggis ako ang ibiyaan na day ka. Murang ka nung saraman taon sa nagkuyong.
5: Bay, ikunsa mali mo nang namatay?
4: Kabalo ka close kay Miyadi. Nagdulog pa mang gani, Miyadi. Sa sobra na mo ka close.
5: Unsa? Nagdulog pa mo, ana?
4: Oo, luhagan pa mang gani kay ni matulog. Anong ibiyaan ko di mo? Makakao na yung kuron. Gutom na magukayo. Mahilak pa yung ko para pakanoon ako.
5: Close na ha?
4: Close lang eh, me. Kusog pa makadik ni Mananday.
5: Gitan na yan, Bajog ka? Kapalabakang asawa na ko na!
4: Oo ba? Padamay.
5: Dulog na nga.
4: Ayaw! Ayaw! Bago kayo dali!
5: Ipansa ka!
4: Ayaw!
5: Tupan mo!

0: let me be me. If you let me be me.
1: Dong, kapila taga gignan dong ba nga mag-life jacket na gika dong? Ha? Ano man? Kay malumos yung kasakong gugma ba?
2: Ana!

0: Dok, main handphone.
1: Oh, main handphone ka na ron sa may ato.
0: Doon na lagi kang problema, Dok.
1: O sa may problema ni mo?
0: Kada magbasa kong newspaper, Dok, di naman ko kaklaro sa litra. Mungit-ngit man ang akong pananaw.
1: Asa mo di kagabasag newspaper ka na?
0: Sa sinihan, Dok.
1: Ang dama!

tumas. Suaki da ipakigatas. Puro kasana rabas. M-O-R. Fermina.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlogba sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Uy, Mangkanor! Mangkiang-kiang malagi ka!
3: Lagi? Natunog kong lansang, oy! Sakita na, oy! Say sakit. Wala eh. Ako masakitan, Mangkanor is my name, Benny, mabating sakit.
2: Na, makatitanus, Romana.
3: Wala lagi sakit. May magpareha ko ni mong talawa na sa manay ka.
2: Kalintura lagi ko. Muna nung pagpacheck up ko dire.
3: Oh, tanawa, ikaw ikalintura lang gani ka. Pacheck up ka na yun. Mas grabe ni

0: Oh, ayaw nagluwag ha, ayaw nagluwa. Kaya ako na nang-inject ng anti-tetanus.
1: Ayaw na.
0: Ayaw na, ayaw na.
1: Kaya ko sa injection, kaya na ko na kaya. Pagpakuyap-kuyap ko.
0: Hala, nakuyapan si Mang Kanor.
1: Ibigtin mo yun ang akong acting. Napakuyap-kuyap, di na ko ma-injectionan.
0: Ay, salamat, nakuyapan na si Mang Kanor. Di na ko malis nag-inject ani.

0: Kabalo ka, pre. Bob, di ba inasgit ko ya mo?
1: My wife is an angel.
2: Mayo kaya, pre? Ako ya, pre. Di malas?
0: Nga, nambal mo nga di malas ka, how?
2: Di kay buhi pasawa ko.
3: Abaw! Puwerte!
4: Tiba-tiba ang saya. Sa natatanging all hits. Forever.
5: Ready, set, more.
4: My only radio.

Kung inaboy ka isang classmate mo sa ulo, kaginhambala niya ka, headshot! Hampasasang libro sa guya, kaghambali, Facebook!

0: Hindi ka na mayaman-yaman. Hindi ka na ito mayaman-yaman eh.
1: Caroling!
2: Caroling!
3: Ah, day. Day tabi mag-Caroling.
4: Sunod na banggi.
1: Caroling!
3: Ata na nga ning hindi pwede mag-Caroling. Pag buminali ka mo din, isarapit ko ka mo sa Christmas tree.
4: Asin sarupang banggi.
1: Caroling!
3: Makulitong ka mo bata, day akong sensilyo. Abir daw, sige. Caroling na ka mo.
5: Jingle bell, mga kalbanin. Sige, araw-araw, number four na
3: ga. Sarok pa.

Ready, set, more! My only radio!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kani mga batanong sa panahon karon, dili jud kay gubot. Magsige na lang, Rayon.
3: Uy, tiguang! Tabis-tabis mo nga! Astig ka! Chuy ka
4: dili! Hoy, tiguang!
2: Galaw gaw ni mga bataan. Nagtuo siguro. Di ko musukol ng Rayon. Wa sila kabaluga. Astig ko sa una sa kapanahonan ako. Rayon, tayo gusto. Ah, ibdon ko ning madrika ka o dili bunaga sa mo. Tumog di ko musokot. Kudalan na mo ni Madriga ka. Balik mo, mga talawan. Abi kong isog mo. Balik mo. Mga talawan, manini mga bataan eh. Pasong isog.
5: Hoy! Hoy, tigwa. Ikaw na nag-leader-leader sa Riot 3, ha?
2: Ah, pandamay. Ay, pulis. Siya nag-leader-leader sa Riot, sir. Maguragay kung niagi na rin pasanginlan matadayon. Damay man dahil civilian.
5: Oh, dili. Ikaw itong nakita na ako. Ikaw itong nag-uppercut sa batanon.
2: Ah, katunggiing anin ako, sir. Katunggi wala pang pinga-ingon anin.
5: Kada.
2: Katunggiing anin pinan. Doon ito doon ay rin. Bawa na.
5: Ikaw yun to.
2: Katong nagbunalog, madrika ka, sama ni.
5: Ikaw yun to.
2: Katong kauman atong mga nanagan, sama ni. Mudagan akong pakusog.
5: Bukulog
2: ko, buhok ang dako.
6: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about prevention. Regular medical checkups are your most powerful tool for early detection. They help catch potential issues, especially with your blood pressure, cholesterol, and sugar levels, long before they become serious problems. Don't wait for symptoms to appear. Early detection is key to a long and healthy life. Call your doctor today, schedule that checkup, and make prevention your priority. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Wala ka mo labot kung type ko siya. Sa trot lang, siya gani wala labot sa akon. Kamu pa?
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hello
1: sir.
0: Kamo tong nagapasuyop sa mga septic tank no?
1: Ho sir, kami to ho. Ano tani? May pobre kasama, may pasuyop ka da sir?
0: Mamangkot lang tani ko ti. Ano sa broya?
2: Puwerte!
3: Mga DJs na makulit,
2: tugtugang malupet, bongga!
3: Sa umaga!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Gayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
3: Dausa naman ay napuno na manig aso ng akong panibalay. Nabulit na manig aso. Sus Mario, si pag ako mga hinalay, nanibaho na manig aso. Dausa. Hoy, kaysa may nagdaog-daog na si Gawas. Ha? Kamalo ba mong bawal magdaog? Nagdaog yun mo, tanawa aso na kanya akong balay. Hoy, Dong, ikaw ba taga? Ikaw nagsindi-sindi ng mga sagbot, ha?
4: Mang Kanal, dili man ako ang nagdaog, ani. Imo mang ugangan.
3: Mau ba?
5: O Kanor, ako ang nagdaog ana. May problema? Gusto ka iapit ang nagdaog diha?
3: Ay ma, ikaw man din nagdaog diha. Dako kayong tabang ni mong ibuhat ma, para malayo ang mga lamok na rin yung may nagdala sa sakit na dinggi. Diyos, wala na mga lamok. Patayin mo mga lamok ka mo. Tungod sa aso sa akong ugangan. Pastilan, apay ugangan ako gawa mamadutlan. Dahil pas dinggi ni. Ay wala, ma akong ingon, hipuson ako ni mga hinalay para makapadayo kasi mong pagdipaging diha, ay pagdaog diha. Okay kay ka ma. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha